Mwaro FM Mutambori Raria Safaricom Chapa Dimba season ya gatano ni so kereretie. Ritarire mpita vitano siya movira yekeka isigo ngora ni siya vorori Nego utambora na kumulika talanda siya mbeombede maturari. Dikiri liyaba, faino siya Chapa Dimba agetarokia Eastern siokete mosiego eto Embu. Eni, kivarorekia Embu Moi Stadium. Tuiva angeto kageto kungwe limona siya to vita vitano li siya Chapa Dimba season ya gatano. Nego menye mengi mege Chapa Dimba, teka gotua mudanya mvango leo gotua muadhi vina sarangi ligeta hainya. Mwana mubango wa Menoko Time Zake ndangi nyegeda emosi ya kevuai Tusemani ya kivarori kia Embu Moi Stadium Nundu wa Chapa Dimba na Safaricom Mwaro FM 93.1 Ruu

kamona nga kangwira gakoroga karathime mani akritena munda kamona makiria mo mitambo ya santi sana ora dina mbero koroga toaliria ayaya eto mo says nyaga

0: Marĩtwa nĩ Cicely, nĩ mwana wa Evans. Tũrakoretwo twĩna kabinda karito mũno ga kũmũkua kũmũruta nyomba na kũvitukĩrĩra mwecimi wa Ndapoeni. Nĩ tũgũcokia ngatho mũno nĩ ũndũ
1: Evans Njeru Ezekia. Nena kena mũno nĩ ũndũ wa kũgĩa ka kawirũchia kuma kwĩ mwecimi wa Njoki wa Njeru.
2: Vamwe na mathura marĩa Double N atuĩkania kũvitukĩrĩra wabici yake nĩguo gũkinya ũtungata ũcio wa bata nĩ kĩgaka kuma ũrĩ gĩcicĩ Kĩrigi Njeru ũrĩ kanjanda mũnge na kathũrire na minista wa ũtungata wa mwĩngĩ na maũndũ ma mwanya Njovre Rũkũna ũranyita mbaru mũnene wa raici Profesa Kithure Kindiki gũtua mwari wa gĩcigo kĩa Mount Kenya igongona rĩrĩa rĩrĩ gagũtabanio nĩ athuri kĩbaro rĩngĩ akĩrigĩti kaũntĩ Kiambu akĩaria arĩ mwana wa ciaka ũrĩa kwarauga ngwatanĩro ya athuri kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩ aratũmire atiganĩria ndeti ya gwatũra kĩrĩma marĩa arendaga gĩcigo kĩa Mount Kenya irathĩro kĩrũngamie. Mũnjumbe wa Ndia kaũntĩ ya Kirinyaga Njonje Kariuki nĩ ũraũkĩrĩra minista wa ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale na mũnjumbe wa Kimereri Didmus Barasa akauga nĩ maranyũrũria mwĩngĩ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya. Akĩaria arĩ cukuru wa cekondarĩ wa Sagana, Ndia Kariuki na auga atongoria arĩa marĩ wabici irĩ cia igũrũ matibataire gwĩtĩkĩrio kũruma ndũrĩrĩ irĩ ciĩngĩ. Mũnjumbe ũcio rĩu araũria rũvonge rwa kũmũrĩka mĩtugo ya ateti TNCIC ĩkorwo ĩgĩoca makinyo ma kĩwatho. Na akĩũria mũnini wa raisi Profesa Kithure Kindiki na akĩaregana na mĩgambo ta ĩyo ya kabuthio. Macio nĩ mohoro gũkuhĩ watho ũrĩa maratharũka riko rĩrĩa mohoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi. Thinacara ĩvĩtũkĩtie ndagĩka ithano ĩndĩ nĩ tũgũtũngana ava wona thaa ĩmwe yarũnga macirĩ nĩguo ngũretere mama na mengĩ mengĩ na njĩra ĩno mandanduku. Rĩtwa rĩakwa nĩ Njeru KK. Thayũ thayũ mũthikĩrĩria ũrĩ wa bata cũno.
3: Ogwo mekikete ni gutura kwevurira mo na mau marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.
4: Pita kwa friend njo wa Kanyei theine wa etoralelea suru na nemagana aka kotepa angrisans theine wa etoralelea suru theine wa supplication ya karelo supplication theine wa ronyenges contingency na unira tarandu mafate kulima bembe ya kambaneo nitondo bembe ere twa pana 3M05 niyo bembe ere ratigia evindaliri nitondo wa merimano kukota kunyita eke muno kukota kunyita angonia 30-35 na bembe ono irakora na venya mono ne kagarayura ine wa area no arama mivande tuto numageretie a ne marame kenerera
3: ino ni ovili ya mulimi mugi egwa tere pan 3M05 ndukani wa yonde ole miba kuvina wa omothe no wago no aranidi na Samson mugo kuvitukira number 0723 766 606 pana together we farm for your future karurumba.

anyarare ũrĩa wĩngĩ nondũ athikĩrathire ciana ithomagithua nĩ mwarimũ ũmwe na kĩrathire ndũkegua mwana ũyũ nĩ wa kabira ĩrĩkũ kana mwarimũ nĩ wa kabira ĩrĩkũ kanitha-rĩ tũbunjagĩrwo nĩ clanges tũtekũrania wa mũbĩrĩga ũrĩkũ kana wa mũbĩrĩga ũrĩkũ lakini twahoka political class nĩbo maũndũ amwe mendaga kwĩyumĩria kwoguo anamwe atongoria metũma ciaca kũu mĩario mũngĩaria ya gwaka bũrũri na kũu mĩario mũngĩaria ya gwakũra bũrũri nondũ kĩrĩa kĩna bata kabinda-rĩ gaka nĩ ũrĩa igoti rĩa mũingĩ rĩgũteithia mũingĩ nondũ mbunge tĩ mbunjie mweri wa gatano mwaka ũkĩte nĩ sawa sawa mũthikĩrĩria twĩtĩkĩre kũmabanga bathi rĩ mwaro FM nginyagia gũkĩa na ndũkariganĩrwo nĩ kũthiĩ barĩa vasta 779 ĩtĩkĩra thiĩ barĩa ũtũme namba ĩmwe vachesa box na wakinya rĩbuya na ibogi cinyacagũra kĩmwe na ũgĩkĩre mpesa pini yaku na ũgĩkorwo rĩ mũbango rĩ wa kũgĩa amĩrigo thĩka rũgĩko na rĩ testi yake tiga tũigua tũrĩa arakũnire inyamũ